0: Kıyba lobi din ardık. Devrı dolda kıyım basa. O deva çoğla çıkba di. Kembi deva tüm basa.
1: Çoğun orkıla umçınca çeçe lençen.
2: Zatsi denbi nyan kunzhuk punanba chenambi shka kimsang. Darta chejiga sanshi nangshan bandan na chomun wokila longchin jiw chechil lenchen gin. Tengdi yu chechil lenchen nang de chomun marg locha chemi argegen chemu denchuk lag jiw chechil lag nang vi yile gangjin shke jiw da chobi fdanji shtagjin jigbiq namshil kienchuk sati shelongshi ba minta de gochik shijinbi namba chi titir sembar rgasi shi.
3: Mante tgen tong tong yu di xiwa su ma ti ni zhi ti yi ki ti la ma ti zhi xie zhi ni wa su me chang yan leng da yi ni wa tong ti tge di chang ma ti ni zhi tong ti ma ma ti yi ki la ma ten ber tong ti pi cha xian tong dan ba la ma ta xi pi ni wa yu zhi gu dong de zhi a tu de zhi gu wa de de ma ta ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང ཏང

这些年哇，都没讲，养了大儿子个，他忙他样子过；，对那猪，没那个养养了大儿子，有讲没讲，假如那养养了大儿子，对这个地讲，忙第一次到冷到那忙他个，忙是给的冷到那呀，等俺儿子等他送那，他这个忙他的，忙他我母来子过给呀。 对那他，上级是为几个？三啊，他是三个能动的，二个没力个；三啊，他是三个能动个，二个他个呀，他家他是几个能动的，二个没力个。只是那只能那三啊，他是从本溪过的些过过么？二个他个呀，他家他是几东西过的些过过么？土话俺怎么土话呢？几东？不话俺怎么土话呢？上一个过么？对那他上级是完了。 等他的半年嘞，对当从一想起就那样的了，嗯，真的啊，对等等，根据他们讲个话，他送了我个箱子过家的，后来我等等，冷等，一拉起等了我，吃过个他想吃的那顿吃的么？对那他啊，想等吃一个等他的半年，等我过去去拉个里面个子的嘞。 对呢，像这个吃的，像个蒙塔人是三民族的，像这个一的，像个蒙塔人是三民族的，多个当蓝秀当勇敢当白个当，个当九当，个说实在，俺们这蒙个当的年少话也是蒙的蒙塔当了，如果俺们，再多个些如果吃的人。 啊，你这个，他自己就吧，这种，这种的呢，这些我都先给记住了么？白人，本土，他把他把那个本来是本，他这个大拿路都搞上多本土，他妈那么的那个什么么，那个什么他可才嘛啦，咋嘛啦，他你几个人用来干那？ 乡巴子中国那个，乡坑个那乡巴子国那，乡巴子国那，他可他如果去开这个国，他大么子他妈子来说，大么子来他的，他可我活到那，他从那他这个，他白马白马呀，啥啥你个这个乡巴个日里头呢，他的话他蛮叫个到呢，蛮叫个那里呀，地都个地个人家是那本土子那里呀的，本土子呢。 下班这些人呢，他那太阳那么那个从在太阳西过来，他这个呢，他这个呢，他可我活到呢，敌人一叫晓得他去困难去外面那啥呀？敌人他就晓得啥都是的，可我的就白马拉啥啥的，而他他敌人就有话没说，我跟他给叫晓得他都是的，这个兄弟嘛，跟他拉走个拉些个，就他都他幼儿园个，这他的他个没几个人。 大个美女呢，一直打巴拉诺哥的，打个美女呢，是拉上过去打到是啊马桑那上那的，啊是啊马桑那上的。哦，对他那那么的看住嘛这个印度的，可是还是可对面现在印度打我打个女子的，过来的，可这个这他不打印度打个马桑那的。本土的那点的，白马个这边哈车，拉这个哈车就自家哈车，哈车的过个的回家个那那，二是。 啊，先这三先这三多多，俺们跟娘一个，等等的，阿舅，阿舅的我去下巴这个多，阿青个阿日加拿路住着阿舅的，那跟他个，马吃上几茬个，阿舅的那婆娘一个，啊，阿舅的那婆娘一个，呀，阿生个娘一个都是有个。 阿舅子那阿生个阿舅子个阿舅子个阿舅子个，我的，他婆娘一种吧，阿生个娘一种吧，阿舅子个那个，现在蒙太尔拉嘛是，他你他下巴到那怎么固定目的不得？假设个加拿大就你外国个，阿青个阿个你外国个，阿舅子个那个能等的婆爷子个，婆爷子那婆能等的。 阿个多得过个，加个多得过个，要不呢？阿他家一个年得得过个，他是呢。他话些呢，加个你话多人得过。最近这就呢，我都我把个加纳入酒店这么的西沙个对过个，住过个，住不起这个个住过个，他说阿舅舅舅舅。
ndo chu to chi ni ndo ko chu chu zo no ra ti to da ya chi yo chu chu sa ra na di shen shi na do yo tang ma ma ti ki yang a ya ke ke chen chu de gu no chen chu ti chen ma re chu ma re chu chu re ti ka ta chi kha ga sa cha na chu ga ha khang de yo ti ge chu te ma ti ki yang no wo chu yin de ta chu chu de na ta chu ge chu de to ma to chu chu sa dong ge jin se chi na ma ti ki yang no ji ma ti shi ne re ma ti ti ka ti twa ma ti ti ga da te chen chu ga da ti che de na chu chu de no da te ngo ka a ti de ji sa kho a ga dan te ge na na yo di ge di hi shan de gu wa te ji sa kho a ga dan te na na yo ਆਚੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫੂ ਨਾ ਤੋਂ ਦਸਤੂ ਚਾਜ਼ ਕੇ ਚਾ ਨਾ ਰੋ ਚੂ ਤੇ ਗੁਕਰ ਨਿਵਾ ਦੇ ਚਾਜ਼ ਕੇ ਚਾ ਨਾ ਰੋ ਚੂੜੇ ਦਾ ਦਲ ਨਾ ਦ ਤਾਂ ਦਮੂ ਖੁ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਸੇ ਤੋ ਤੰਗ ਖੁ ਜੋ ਦਾ ਹਾਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਤੋ ਨਾ ਰਾ ਤਾ ਤਖਤਾ ਵਾ ਜਖ ਤੇ ਰਾ ਤਾ ਤਖਤਾ ਨਾ ਰੋ ਖਤੋ ਵਾ ਜਖ ਤੋ ਤਬ ਸਲੰਗ ਨੂ ਤੋ ਦਲਾ ਕੋ ਪੇਸ ਚਾ ਤੋ ਤਾਂ ਮਾ ਜੋਦੀ ਲਾ ਤੀ ਜਪੀ ਹੋਏ ਇੰਜ ਮਾਂ ਆਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮੰਗ ਥਾ ਤੇਂਜ ਜਿਗਨਾ ਯੋਪੀ ਮਾਂਜ ਚੈਂ ਕਾਂਸ਼ ਮਾਂ ਆਮੀ ਤੋਂ ਤੇ ਛੁਚਾ ਰਾਂ ਤੁਚ ਅਜ ਨਿਵਾਸ਼ੀ ਮਾਇਂ ਬੀ ਮਾਂ ਥਾਂ ਰੇਂ ਬੀ ਹੋਈ ਜੋ ਤੇ ਰੋ ਕਾ ਯੰਗ ਦਾ ਨੀ ਰੋ ਕਾ ਗ ਗੁਕਿਆ ਤੀ ਚਨਾਂ ਦ ਤਾ
지들이 주가 진군도 주가 능아 처매나 처매노 띵득사티 장아라데 던터 자가 딱간인 듣고 갔다 타자노 뜨게 듣고 갔다 아디 트이드 이나 쪼코 쿠파데 테나 쪼코 디 니와우노 아니 가동자데 흐친인 듣고 갔다 알았다 뜨게 뜨네 우리 티나 타자디 타즈다도 제테 카나 요노 쩡게제나 메노드노 타 뜨게 나토 뜨모디 인고게 망타데 구와데 망게제나 요노 나토 뜨지다도 카메나 쩡노 요나 쩡노 티인 송우타 그냥 망타드 디그 구와데도 코테 랑나 하가 마샤게타 쩨쩨나 남바가사 캔디시 쩨 망타네 마노데 아랑아 또나 도무 다른 고런 거또 아마가 돈통 만탄 받아 돈가 더모이나 다만 타가는 아 문주파 티켓이 띵주구나 녀다 시위 다야 다만 타주구거 올라 성지 시위 지라 만 타주구거 성지로 만들 뭐 라타 성만이다 지 이적나 특글로 송아트 삼주 뭐 성지나 만들 뭐 성치나 만들 뭐 디나타 츠라 성니그리그 아랑랑 타냐 아랑랑 그또 타타빠리 동고노고 츠디 성거 망타라 말했다 성디 츠거 망타라 말했다 성디 지거 망타라 말했다 지디 성거 망타라 말했다 아니와 아나이 손 댄스 샤팔라 니스 스튜 댄스 샤파탄 나시 지그츠 샤파오데 Shichirin dantsu guna shichirtanga arakhwa wili chikishetan riya. Shichirin dantsu jitato shichirtanga arakhwa shi wanshi chiguni ngu tsamjur yi tada riya. Wanshi chiguni tsamjur yi, rakshi chiguni tsamjur dhik shi. Tachota nangshi chiguni shiwara shi zinu. Tungu manta titak nishina tini ranga dantambi dhugunu. Da tsikandani gari Shukunye kukua, tukandani gari shukunye kukua. Angi zi, chingi li tang shepa nung di shukha kukua. De ma she kungu yangu na,
chidhika kukuwa puyi mu chang, ma nang ka pu chang, ma nang ka mu chang, mu ka pu chang, mu ka ma nang chang ye, yodhi tigin chan chika kong tukso kong rinay chikang dhin gaya. Ma ta te tak ni chi na ti nye ranga dhan tham bhe de, dhan tham dhiku no yodhi wa al gu, yodhi we dhan tham ba tang, htak ka gu ne tham ba nyo na ra. Dhan tham dhiji ta to yodhi ta tang chong, ta rong shik yo, yin chong, dhichyo sabo ku na cho dhiji, yin chong dhiku no kang ra, ta ti na ra la sa ti ga ta ti yin chong ra, gu ngu to no wo mo ro lo so dhiku yin chong ra, kai ngai tai na wai mai yin chong ra, ta ha ni nga nyang yin chong dhira, rang dha ga jay, rang yi ji rang di ta la rang jay ra dhiku ka, yi ji rang di ta la rang jay ra thang ma ga nyang yin chong dhiji. Ti nyi rang ga dha thang di thang ji ga, Tengji yanlagla dhamo xsimjin jiga dhe xtag thamba dhe dhe po ga po changa, mo ga mo changa, manang ga manang changa xtag thamba dhe dhe Nyiwa dha ganga di shetso ganga yopa thamba di nga dha thamba dhe dhe Ganga po ga mo changa, po ga manang changa, manang ga po changa, manang ga mo changa Da wadu liya tukwa chikishwa tola Da hani guru shiga bo, nga nyang kaad zi tato kaadzang kandrigo ga, tkaad zi tato kayik kandrigo ga, chambaad zi tato maanang phu changay go ga, khaymaad zi tato maanang mu changay go ga, charwaad zi tato maanang mu changay go ga. Di takata udu li chiva mang thunara dantan zino, dantan zin chukjiwa nari. Tantro ta shukh nyiwa mu dha thamba di ghanga ta chidhin yunga na anayi jettang tkhchit jiwa yunga dhja anayi jettang tkhchit jiwa yunga dhja chi ngi shiwa anayi tungu dhe chi ngi li tang shepa tang jintang yungkang dhewa tang anayi tang wapik dha yang chan dhna yang dha dhiga chidhka kuwa lengu nanda anayi marse pia dhpa dha Dengzhe tato mangta dhambar maasa anayi tang tshichayang dhanda nuwa nangto ti tang nara kuwada. Zhanyang sarada lhkji tang, jayada anayi tangga anayka waara natakana nazhaga nandra, waasa natakana nazhaga nay maari, da chiyu yin gurga, da tsuma chinada maara anayad ki chiyivalongni da yin gukowa, aya nandra sanay nigari ki chepar. Sāne nā chika tukā chika yaknū tērē, tīngā sāne nā jērē, rāne nā kēhū chika tō jērē, kēchī gātō, nāntān jātō, mē mārūng gātō tērē. Jētā, nāntān, dhāgpū tāng, dēyā dhāgpū tā kūnū, dhāgjālā jikū gā. Wāncā kātā vāsā nāmā pā ngā rālā thāmē vā tērū kūtī mārē, kūgā tā, dē pāpū nīgā kūgū gā, dhāgjā tōng kūnū pāpū nīgā kūgū gā. Agadze jantang tila anju de, agadze si agana, agadala kukuwa, mamunika kujire. Adze siwa na, manga chashi dpa, mangtadai bati kukuka, mangtadai baga nyanga adze zi kukuka. Adze vinda, sada tanga langtang zi kariye, tome shenlong nangne ya langtang kariye, adze vinda. Da zhende guwuka, diga zhende adag bu zhengu maare mangta zhapa, manga chashi zhapa, diga zhute guguwa. Gagdze jantang, jantang no tsikjenze, jila anji guno tsikka la jika. Jila anji siwi tinde jikshe la yuki toka, naga shigir mu, tanga nyir mu, tsiga sanji mu, tatsuka. Da moksan ko pa, da chu sumbo ku gata. Naa te latonga nanga theka to shen ku ka, tangte tangjaga nanga theka to shen ku ka, tse te tuntang daimbi tshitka nane theka to shen ku ka, tshitla tuntang madenba tang tuntang daimba ka tshitla hinyo namo. Tetra nga shun daimbi njong da, nga shu de, nga mi shili shung ata, shimi shili tat kanjong zidu yote. Khwenjoza na khtashi jo pithi na, shomba ga khtashi jo pithi na anayi tungu re. Ka anayi tungu sardunga jinsai chirana, tsu matra la yuki chirani
Mangalolo taka to thomar tsukka zi tongo mare. Tsukka zi ngi mare. Iga mare yuki, yuki na tsukka zi nyua mure. Tsukka zi nyua mure. Zi tongo mo mare. Arata takta si na nai tongo re. Nai tongo re. Nai tongo re sa tongo zi tse zi na tunji ngu temda ma tongka ta si wa. Tendudga sazeng kenya temud ke tendu mato ta siamu kuga ti ta tare di se ke ke tendu mu si wi tonta ka ku gu ni na chan chun yin si si chan yin la ku gu de ku wa ta tonda ti tendu no tona ku ji ma chan chun yin si si wi chan yin la ku gu de ti chan yin sa dong ge jin se che la na ji na jo ka Shena diga, kaga longshio na satang chire. Ya, ta kaga longshio sha satang chire. Yigna, shentani sona jukka, ta ka dabo chachi niu ka tina ta, di nyanga chizgoga di chachi tila, chachi tila taga tund, di tund di chatinga ra, jukhoz guno tira. Shena, shenshipo loksun ti, taga tund. Otka sushe kaguni na chukka, koshu kaguni, sushe ta koshu nikki chani htaki data nita, dini ngan duwa htaa sara tanga zeta, chonshaa walo nara. Htaa chonshaa ra, kaga chani kara htaga yonday chachi ti chani cha. Dita ka, tunji nguu tsev siwi tunti kanga kuguwa na, chani la kugu, chitunga tona kuminya, ngatunga tona kuminya. Ya, khtaa shiwa tamo dharmo. Tututa chidu uka, khtaa la akshun ta tunze na, khtaa la akshun ta tunze na, ta shaa naru shun na zhakshun, di chidu teng tunga na, shaa tunga, shaa tunga. Shaa ti tunga, shaa ti kana shi kuka, ta shaa naru shun na zhakshun ku matunga. Si tunga uga, laga tunga uga. Ta khtaa la akshun na wardani, Tengjik shawi ye tang, nanwi ge shawi ye niga mishchiu no ta wadda nira nyambra shakra ta kiga. Tengjik shawi ye jidang na meke, yona shinjuku ga, tserang juku ga, tserang htala shun shiwi shun sha, shun yu ngayu, shun ka, tserang ra. Na te sheda shirga ma jena rana, Shun sha tang shun ji niga shigiri, shun ba pu tang shun sha niga shigiri. Shun ba pu ra tserang ra, shun ju ra tserang shun guka. Shun ju dhuku jitato yila kuku mu. Shun khen jitato shepa la kuku. Di nga sha she thamata pa adhika. Di na ta sha she thamata pa yina chola nanyi samba matega. Nanyi samba matega. Tina dina na tangjik shayi yil me, tala shun dhnunde na tangjik shayi yil me, chos tangjik shayi yil gu na tserang tala shun, tala tserang shun, tanyu kanjar na chon, tserang shiye khtag kuanjar na ra chon, tserang shiye khtag zhigati na ra chon, tala tserang shun na ra chon, tserang tala shun na ra chon, jitze jina tserang tunche pu dina na shana ro shun na zhukshun ti kermunda onu mara. Onca shana ro shana zhukshun ki shuwa jukhnya na maza. Khtala khshun tseraan tzitzi tato talema maso na. Ta shun ka tansha ga malog na. Tsehante shun ka tansha ga malog na. Nge tachi kuno. Kuri saad kuno sasha. Ngi wu zi ngi wu tunche pu kanyi guna. Saad no yigi ting guna. Sha tsiki na li tsiki na ting guna. Li tsika ranga tansha ga chiti. Li tsika ngana juju mato. Li tsika jiga juju chukhna maza. Ejiga utona oke mare kuate ada oke chadala sheya namba yeke chanamba jinena yamana are pa ke chanamba jinena ta mari yenje ke chanamba nyandukjira tala shundu tikre
디낭가 라다나

Rinyam khana bat na Sorungu sanshi na namshi Tukshu kongib dhag nuga khana namshi Hondan dhif diyong na Derang sakil gang mazga Chhar chong chong chhar mdrang tsum Bab kiyo ni yang na bab jiye nuga Nomu gani tsiti Salang taung zonji na Ta nang haskan zonji na Chik chhar tsig zig chik Chakchin bab kwa ni nang tsil Ta zon zonji na Chong tsum tangi yang na Namu rai da nu Nomu gani tsiti Tish tab kata Chin nam bayang sa gang zgan jo na Daga chhar bab kwa diwa Kim dezo Rang mang gub denjang dala Zabzub che chu tang lagpar ta Daga yarka ga nam shin dala Njirduk che wa tang yarka yang Chakchir tang chil gula suqa ga Nopa ga ma zga da lam shig ji Da lam khir ji Damu ga nopa wani ma zga Da chakchir da ha chang Bab chakwa di war kim yar mar nesu na yang Nyenka ga ma zga yonu Gan ga Xisa pari O tish tab ga da Nyenka ndar ga abjali Zambui, atsgi Anjo matam nar anjo atab kuti Da maayi da tingi Lam thir gaz gubdugi yarmar gangzgni jogonan yang chi charkha onje sera onje char din bab je chekhan bab je namoi tanara ota chi lam din jgen sa zgni chi jatuk wo tamu gan ta chi tab tang ya na ko bagla kan martu tab tan ta atsgni jogon dar kan suni na ni kha gang ma zuk a ti ta ko ta cherk chu arkan de char che gunir arkan de suni na yang ndong ra ta ti sa tin jogon mangnar Sosong se jen na da ta jig Shtash kur tang, yel kur la suga gamang zi yonar e chara Oga nandi kur gini na ra Sosog sem chong yin nyam a zhig na An jam jil den chak tun la ka yin Ano pa zo guna, no tsita yuk Tish tab kuda jachi kalwa tang jachi lam ruo siz gina yin Arang yil gang zgan jo guna Yang na yil gang zgan jo jun char jin ten guna Delik jab jig yuqa zgar Ta kun yuqa zgay chuta gachi ga

chalam thikrishik niig namso tang tong kutkwar ka lamadum so sub denjagra yin na yang terang charam bab kundag ang yang lam nisim chong yin jujukal chi ga diyan chak chalam thikrishik niig telin ka tang sakhagwar ka lamadum so so na yang sim chong yin tamung yin jugu ga jayang chalam thikrishik niig maang yin tang nang khu war ka lamadum so so yung denjagra chalam thikrishik sim ka kong kwa tong yuk shu war ka kao shuk lamadum da na yang lam niko sa tamo ka titsukala ka ni dao jay pa ka tsi nye khar sab zir kum mandab ka

Tiyan chikichu na kormo saga lamdam kamang zikarnis liyang jalam sumtak chichik la pachir jindanda yinayang ta charkara yana tarangaga chu charmbaa kunu nesandarka yang susu gu semchong yi yana zabzubshi gu agjayang chu jalam sum chikitak tang sum chirnga sum zhik chikitang diwarka lamdam ta chu salang tang ta tang tang tani yishtong kirkaramba tong zhonam tang kong khu gu lamdum so so se ji shung pa tang palong gor ke lamdum se ji andar kan so ni nara lam she wo na yang de ng ri no ba da so sha ya pa na ta ram ji shu na ba a ja yang chu jal sum zer nga tang ni san chi lam ge lam ni tu ni ni san chi lam ge lam ti sum tang san chi lam ge lam chi ge ti chi ge so lang tang hu chu gu war tang cha ka tang na gur mu war ge lam xiongkwa tong tali rau tong diyan chika chu maayi tong nang huu warka lamdum chi tong tong nachik warka lamdum so so yang jindandri san chi lamgu lam chika tigwisha ga salang tong kambungu warka lamdum so so yang jindandri yang naang charchi ga takirgi nopa zindra ga derang charmbao kuna ga nga sem chongi tamu yin chuchu tong san chi lamgu lam chika tigwisha ga salang tong chaka ga warka lamdum tong san chi lamgu lam ni tig chika tong tani san chi lamgu lam xum tkhir nga xum chigwudan xum chigwjil la zhugwa ga lamdum so so ta tsandam chiwa mingxatong urjang ga chungwa warga lamdum mingxatong urjang ga lamdum so so tong dida tingyang sem chungi ta mungju chachang kalchiga

Rinyam kuna badana warkum dani warkir katak tagami dimdil denjag juzembi arjaliyong wachi lixtsum dandarn di chula ata tukumi wadamtani shungdung nugu zombapu waniiga zamchinda ririw jin nga tsi ronyong zgi juyi tukumar zombapu lakul jagabdi nugu lam sekunundu nga tsin donzan ba

0: rutsogu tonunde ngatsi ronyo zi chuye.
1: Lam, sumba po la hulal ja. Mene ngipar lam tundu gi ba shigirte. Ahang lam ma hang vi, rung rung ga lam da, cunyi ga rikh gi da di, o duhang ngipar ndu gi ba shigirte. Cesuk nyatala riri, ngal ja badan da torwani. Nga cu lam la chi hang. Mati chikam jilvzil da wachil ji. Tini zung, nga cu lam da shi hang. Argashio tang ardhgri yu cil lam da hto ni, cindi mja o la da. Yina ang, sam hang chan hang me bi chom cha di shi se. Mati chikar jepang yu cil jen lam da hur. Арг дан уарчил чаби чумжаде цэсуг дан цэсуг габи чумжаде чэнжин чигсэ жуала данн ламла чиби апади шэрюмина нингун сынла симби амади ини орчи сёту лхнгур чилби сибади ламни лгши цисаба дан хсүнэм саба Li saba shujia mishim sobi shkacha di tg wikhan tar vina ang. Jigdan di tabcang tgda hujongil mbarwi dmg li jokul chayang me chi. Lamna, chenri tangtul shagi sashi gari ang. Ni dhidr samni lamkashig da njojin yul. Nga sembi nang la, Gichig da wabi lamkashig da njoxin yul. Lamdu di na, sang sang kishin gyan nun sa shig yinayin. Ngi api shechul libi yangshdam titabanja. Api simni libi rewa tungtabanja. Hsun jimachul bi pavi zendang torsa dizhi nga yangyang sungwayin. Ngāya āpāshī bī tāñīla zhūnbū dī lāṅkā dēnī jēnlāṅ dā khūrjī ngāñī jīgdīn nā gāñī sāb jībāyīn. Dēnī sūng ngāna lāṅ lā jākhān shīk tā jīr dī lāṅchir lāṅ shībā nā chādag jācir nārvī sūsīk jīng yīmbarndul. Ngā āpā lāṅkā dī jīnī jīgdīn nī vīsūng. Dēnī sūng Chetar arka jang, api galangkul jia loogul, cham jia arki kongla chi jia maa shiong. Tetar samci, lam dang shenlam ni jia waartha chanjii thongwa la. Cindasha ni jia khatha chanjii niwa la. Lam na, jikhtan jia mepa za sa yin shiong, a nyepa dor sa yang yinbi. Lam li lakbi dosun jia sa shi gung da yun. Ka hu hu. Chig li chig njog ngang o lo o lam lam. Chig zi ni ta da dong zha sang sang. Dan zhig me bi njil zi jie lam chin da. La la jian deng zho xing ga hi ta lam ba. Ka chi shu deng zhi zi la stank li me bada jig. Ka chi cheng deng a ni li jie nian ki ngang na shu li. Lam nang ko na yung mun di. Lam zhim tig di. Zhin di me bi nian ka dang nian ki gu ba da ri yu na. Lam nang zhin di o zhui bir shka wa la. Zhin di nian ka chi wa la. Chom ra chi gan hi ni se je bi. Cai su gu me du gu ri ri. Nong zu la shi gi. Jik dan je par ca la je bi. Yung dig di dig. Lam jia rinpa xin zhig di, lam jia zhig lam xin zhue di, lam jia xin nang mgi nan yu ci. Nga ci nyam de, pxisma lang na chukpa la, jil de lang na chukpa la, bai zun xin na chukpa la. Gang lam ga di, odo lam jin ni, kwa lam da di, jing rang da xin na yin chukpa la. Gang wa tukpa ni, Ntal jimbi jaji kipa rizhiri, 错啊当

0: Yan zar zedan bir gilulan jinam tang long chun dang zar jin rab ge samkhan lan ji gab de tik chili na dar ta namba zo san jin ang jin ban da yin ang chu thorun jang ro nyen chin khang work long chin ge che de thora ra lo so de khata le de go no nan zum jang ge le chin thorin jer ki yin thorin jer ki ge le chin dam so ni shana zan kru ro chi ranga ta tong ge le chin xsim yo ka ta ge zar da wa ra za lh ba za pa sing ge nin kung ge ti chul chi ni ge ni ge war nde ta tong ge go ner ti na ter ng ge Zamjik Thorinjer kik taqtung leitsin davjili dali cho yangpchir tana zomuk. Tag tangdi zankurushchik Thorinjer kik taqtung urkalam davjili dali jachi nyankun nambadang lantu nyamzum shongi kabda yi lablang yiyongdir. Dina zankurushchik rang Thorinjer kik leitsin urkalam davjili yangchu lorin rambir dangaga choni jabadri langa cita hibshar nazumri lobjongra simyongyo. Tianji ge losong ge jialeng ge chanban de ji de dali ying tang di yar neng ge de ji ge de tang ra yar neng ge de su ge de yar neng ge sha wa lig leng ge la kan ying ji nyam nyong ji ge ri nyam su de xi nyong yo de na de ren ge so rin ji ge le chen ge zam ji ge ta tong de ji de dali chen nam ba ge nyen le ma chi zeng jo xi yo zi na le chen de neng a chanba ga ni ge ge yo chanba dong wei na losong ge jialeng ra 찬바가니와 응급천옥전의 심자인 디나 데른 거 소송 퀴즈 살은 거 찬반 디나가 고브릭시 오는 거 당선인지나 다 도마 남지 진금 코리그 송스튜브 그 느끼지 성세고노 랑진다 무즈긴 랑진디 초라 단시시 비르금준인지나 Ништун нергага лонди воржун цолм торгун стин ким симжиг ланда ни стин ким ркага челинда лобжун идали рамжим симжиг хомага ламни лан линкен гин чигмужай тартан жина та юшу воргран шун кил юшу жун чир тани затан тан нагли шапчи тегниндана лика нервсин юк тани ганага дерингле циндэв жете чу стин ким ркага челиндэв жангнуга Nyunga nyamnang tang shorda yung, da jachi lhobchuk nambang tsu nishena, yang chu rangrang pasa payil zarzik tang rdiwa shibi, da shjinkam kori gandha songshchub yichu gandha hira. Dane jindang gandha tsotsin di chuk lagdan nyamnang tazo yung shigi shigogu, shigogu. Dazu choni kabda yichin. Daga chamba ganiwa, ngagam chanang zhoni semraga chamba ndi nang ayang, jachi nyankun nambang mgsil jachi chimdaga namba zu zu shayinda dugu de tanga ngangdiin chalung zhungwar ranga chimtsanga armang zi dambu zi chigi dango ga dikor ga jalam somyig zi gib jete yang chu kabda rag zimzgi ju yil dina derenga le cindi nangda gobrug shibi nangdun da rag diga zi na chukha kabshuk zim chi namba ngobchuli yina dars dawa zi rita ga jachi nyanku namba zu yung rang rang gar gakan shir so tang tambi che namba ga ranga jiga rgawa ra shtuwa miwa rang rang kar ga yilangu ki chazga mayo na nga yang shtig mani ga shtig nyon zi na zi ga che namba ga nyane ra marata yang rang rang ga kar ga samchuk an tashuk di su ka gobrug gar tarta nga chuga le cin tatum kangar kalam di shigju ra tani derenga chanba so sob jiri tali nangtun da daga Nyamlin nangtan datag nyamchu kachigi nyanju tang shortan soye chuni nyamlin zi yongshu taga yang ariwaaz gishu rafshan udayin. Yadna darta dirang gali cindi chanba tang bu lhusun kuja shalang chanchong di nang achu rngin si shigju yil.
1: Dambi xsung cigri na gaitin lhubin dengju ge lamchu yul.
2: Dambi xsung cigri na chlwa mebi lorpuk ge xshugba yul.
1: Dambi xsung cigri na gubr gawi gdamni ge zhachir yul.
2: Dambi xsung cigri na riwa gongwi xugsim ge rjunkhung yul.
3: Lhusun kibji xsialang.

0: Ritirang Tsambandinang Gojusyonuga Nangtundan Tsamjurtang Suurtayang Datang Dichokarangam Tongtim Nyongrangda Nyamchudashin Dobatang Dani Echu Daarangrimargandem Tsonushyachina Jindangarang Tsuwaan Dichona Tsangmaga Kargar Kangla Sigbi Jinkim Korik Kargar Rintangar Tawazana Chukhoyangna Kargar Tsuwaan Nyamninga Chona Nyang Shetab Natsukh Jirgiyoka Datang Dastawa Nyamchudashyachisena Yona Chena Babangasikar Gapsayina Yunga Chule Tsintatung Kanga Kapar Angchang Thirgabdan Chigchigsum Nirgaksumdan Ngaradani Thirgabdan Chigchigsum Nirgaksumdan Chigdani Thirgabdan Chigchigsum Nirga Rangaksum Thindamug Angchangsum Yorangang Kangdegar Kalam Dirachwa Tiga Ngachuga Derangle Tsindina Kovdusyunu Tsamba Sosu Kerga Kangzgachuwa Miwa Yona Rkalam Dresa Kontabsha Sinba Andai, yadani darta derenge tosong kwe jishalenge tsamban dup jilandega ngisi kapdanda gosom juyil. Wei.
1: Wei.
0: Oh, ganla chou demu.
1: Oh, demu, demu, ba demu.
0: Demu, demu. Tiga ganla yangchirenge chou thorinjir ki lecinge rewanda tangta langnu guadrinche. Tiga rngonma, huyaluk okurundani kapda zikshim yon yo. Tiga kapdi ganla ngofchul tangstande da chelin sonu shachina chikchig mxilwari. Tiga chelin da tangchukde lecinze rivjuga rewanda yangchir shali nga chou tanga vlangi derenge di chundu govjig sinu rnyangtapani guadrinche shina yin. Rei ganla tiga dachu ngofchula di sona rngonma dal honu mergul hovja chimundani Ngiyazil homtar shinzgir kaptaga chu cheli indi chenkum ga cheli inda maara.
1: O.
0: A koga?
1: O, koga, koga.
0: Dani chu ramjim simjig thomanda thomjir ikun gar kawada cheli jitangzga chenkum simjig lang. Dani chenkum rikwa ga cheli inda vjangna yansi kukataga. Cheli inda zo jankan jigjig darkab maang maang zirir raya. Nga chu gale cingar kalam di shinkun gala ka ni ngiyazil nishali sona jigjig nyong kataga. Jachi chukunan ba ta jig cheli inda ngofchuk tsada kabdazgi na, thomar.
1: Re, ya, ya. Tani ngi cheli ngofchukgi, ta nga ngi na simzik cheli ngi na jinkum ka kaasuramu. Tani sit gari yo na jiga nangli yu kusuk nday.
0: Tari,
1: ta simzik ule. Tani simzik lu simbo ngi na ta lu ngi ngi na wujung chow torga jinkum simzik nangli yu kujung li. Tani loo chiga di dungu chani kano loo zhong dungu zimu. Taka taang simzik sestungu kashu ingina da ju sani ingina da wu zhong nyung chiga roo nang chungba zhug sestung la zhug na tani da da cho manjawa da chongin lima simtung jabjani zhishtung warg da di warg tang nirwa yangi tang ziga tang jira te simjiga na tunga zara ta ten jira nuga te simjiga nuga nyungu ingina da tanja da yanglong warkin jira tani da tahta ingina da sumo jeshji yungi jotsi je jimtong jo gori jokongi nanga nang tsinda manga mo dittab gada yung saabu manja wani tanja yanglong wanga wara tsitin jira yoko tani tanja da kori ka choko ada to tsada da chacho am no go din je to ta tin deli da te tin deli da yang zu ge tan ja yang no ar din ro da tan dang ko yu ar din ro da te ta tin deli di san ni te ge da jin kun go ko ri ka ni ste jin ju ga no jin no go ji
0: ji ya ji ji kwa tin chi te ge Da ta chi kondi cha kondi chelinda damsi chelindel homnyuri kondi maang maang zirja yang nga chuga le tsin daga ngay tanib shali sona chik gandrunda tazula kana chik chik nyong ta di tangna magsil ta chung tsunib shachin aranga chelinda damsi kutin dang chiki jamni si chiki tena yin yang detang shorda chu tarkab chelinda namang zhana zik zu zhugo ni tani yang chelir namang zhindab jangna chik gipa gachinra yoni tamuzgari di tangna yang chik cheli damsi ki kortena zu detang shorda yang chik karno rang zhinga kabdari zu ishi ayok
1: 제제야야 the dimatsuke yang jira sugzaina suna chukyana je jungira de suna da je ro ge chukton ga da ge chegun baldu da za tsu hung ge chishton da tsu suna de pensamar ge munja sa da tumde Nga nishto nixta nidu, nizu tashinimu. Taga ta nishto nixta chulu dayang sinziga jirte lidani, ta jirto sungi ta dayang shawarade dara nyam mazgara. Dayang chundu chiksegunu cheli jizga zhungnu nyungnundu, ziga ziga zhungna zi gushkubra dhuzge mungkagari. Ata inginara da kirtung chulugana inginara simzingda zhungnu da chul sakina chukku ukufama zhigizun yungumu.
0: Riya.
1: Da simzingana nyanyitmuzunum ik. Duna da da shira yungi yungi jiga tachena ya zhige jantzi drama chino da gorku zhigizu yungu. Riya.
0: Riya. Tata hii jikshali yungna tata leitsindin nyangu nugu nyangkhandraki chunara u cheli gana tata gorkub sigizi yuk ndu lir naxchar gu nu yu jiri dana cheli tal hubjung yinar kavli chiz gok?
1: Kavli ta yung simzik dunguri indi na ta yung izi tong sigizu mandrago mu izi na ta gitmigo tukchila nintang ita lisa yuna lisa chitong Da adun zinjira, da tumuzda rungi zindinga tixi sanga chukumu. Da simzingdo na da, da runga tumuzgumu chukumu, da rungi di da simzingga talumza ju, da sisimra di maata ju. Da chukse gunar. Di suni chigi kakishimbo kuda yung, nunguri yung sisim chunga tanru kubasi. Gna yung da di tubra tumde yara peli digna yung da rungi zigi di tubu chigi. Tumbu gudum de pena siga yang di tina lenju de yang siga zi rinba tori.
0: Nji.
1: Da si simdan zhuguri yang siga darungi di si simga nontoyna da gongo chorta rada mai guga. Da chorta zimji yora da di chumji gata tsuma da yang rachyarka da chorta mai guno. Dan chon zhuguri yang da di ये तो तो हम से था यहां दरवाजे लेता सुन दादा मैं सिम जो ये क्रो को संभालना चाहता हूं जरा मालूम
0: जी
1: हां यहां सिम चिन जाती ना नहीं था यहां मालूम रहता मां वे चली तारंग सिम जी के जो तो हम से था रमुना तो कुछ हुआ रमुना तो सुनना यहां दादा यहां लग से जब मांग से जंगो को मत इतने से गाथ मांगो के दायां रंगे Tungma ngizhin jizhige da di shuwayang zhunga ziyoji na rungi da zirita ligori shige saagmu. Da yang da chi shesimdo uri da chukku jizna yang da yang tezul zhungzi da yang shesimdo jizgina yang da di gorunda zigezi damudum zirta da zigezi kakak chi sush.
0: Zhiya. Zhiya. Жетеге татачи гони шекуну чоринг чирна чонрини вилиди жи чуара гарнын гшерде ранг паса паинди сонара жи рызык чыктын нештин ана чок кырг тини тат йети кырг чиринги чиргинде зучи ням чугара торнын ёни ранг ди жи ням чок да цы секунд тета вскрти тана ранг чонрини вилиди ням чок си нура тани тарта чоринг кырг чели ловжонтын втэн би гони ата зэгири ян тисафтин жок ngatang arta usgafti na sigi ti nanga sim yo chire ti nyam jog chire ti ta chu rang marg nim sunu she chi na rang gi chig chen kham ran thang ta azna chok da jin ding ga rang thon chi den chowan di chu na yu ni amang chu ta tar gi ng ga jin da tam ji la su kha gan tang den yang rang gi marg ndag kir gi chen kham ran thang ta wa ta arg thab ga ngun thab ga sa thab ga se ko no ta mu zri la ta ga zu ku ti na ta chi la la ni ra chen na sim gang zgi na chi la la ni as mon ya se ko no zu chi ta ta na sha yi ndi chong ri ar cha chang khang chu lu ma ni zgi mer chi ser jin ran da ya na chi chen go ra ta mo na nga mer she men ser jin ran da ta te tang te jin ga na chi ta mo zo na na ra a chi chi che leng gi sung chen go ra ta mo chi gi da li da a li je u gi cha pa je li khir gi le gi zgi da jer ki chi da sri da mo ya chi na chi ta mo ra ki na khir gi chen kim gi gar gi ni zgi Tā chūk zi nā chūk chūng rī nī wī lī rāng jī lān chūk dā yō zi nī xia kī wū nū tī bīzhīn tī tī tā nā gā nā kā tā rāng nyam nyong rā rāng kār gā thob nī rā tāng tāng bī tā chū sū jīng gā jīng kīm rā gā nī gā chānd ngū fchū zi gī nā jā chī thob chūk nā bā tā chū lē cīn dāb sū nū xie chī nā bā chī nā chī thob rā kā tā lō nā yam gā sī kā lē cīn zi gī nā tā
1: Da chu jindang ge chuo ge chu na xi ge wo yu ku mu da gu ni na da zhi ge da ma xi gu na da han la nian sma ge tang ge de ti ni na da hu ni na da zhi ge dong ra zhe sang de gang de la zhu men ni ju da qing gu ra de bu zhu ge zhu men ni ju a da de de tam shi zhi shun zhi ge ren tong ge da zhi ge zhu ni mu zhi da zhi ge gong shi zhi ge zhe da hu da chu da zhi ge among chul ukamang chukar ni gla khani ngun do no go so jing ge jing khang ge ni sare san chi zer dim tsak da gi sir ge dong in jina ra na na da cha sul la ni hwan zo jatum chono chong yo kum di han ni da da jing khang su ni yo ma chong yo kum da da da do tham tsak da yo ju mer ge jing khang na zo no gon da hi da di da tsong da da chong ge da da da jing khang la sin zhugura daga jing rong chung kori gila dhanba rong chung kori gila song kipsi ba dada tamchi da jindang ga chua ra da jindang ga lukmin ga chona yonu dhamu zhara da dada tamchi da dharta ga da chan ga dang dhanba ga jing khang ga song kip dang yang ping gomu da ngu chuk nyeru wa zhaga chona yang da ngu chura da yang sa su kong maa song yada di si khang la zhuk sa gu ju sa ga yang sa ge tang chi men zha wa da du de da ji meng gu mu de de tai na ra yang da sa ra da ki tong na si la chi ga yi gu ni na zhe sheng ra de da de da gu ri ren yang zu ci ge gu ni na da zhe de tang chi qi shuo ma zhe ge yong nu ge de xi de tang xi ge tan de mu de ya
0: ji ya ri de ni ta chu chir na chig chen kum khori gin da lag ji ra nda chig song chu bi gu ju ge hip sha ta ro na ta zong te mang ta jo ko yon ri sha ge yon ri chen ra ngo chig nyen khu nam ban chu nu she na ra kang la kang chum ga rang ga sim mo chum chu lu yu che ta yang ga lu che la nan den ge cha ta ta ja chi thop chu nam ba zo yang ra rang ge chu wang ge lag ling ge chu ge chen kum song chu song chu da yi na ni khir ge gi pa chi gi yo ka ta hi hi na cha yang chig yang chi cha ni chig ngo chu zig dang shor da qisu u uchu lg-lng la kani chi chi yung gu giti tala riwa zu du na.
1: O ya ya. Don jing kum song chung gu giwa dangi nga rung hi tsu gu zhxie na. Don yin na da rong chung kori ga penga. Rong chung kori ga penga na da jing kum gu den zhuk gu di pendi chun tuk gu mu. Kudin yin na da za tang ran jing kum gu da don yim rang gu tun tang na da za tang ran nuk tsuk gu di sa gu nung gu chuk zhuk su jim tu nyu gu mu. jim to sona da chu si ma da da cha chu kul gu nu za sa ge ji wa ji san ju nu de ge ne dun chu de ge
0: ni de ya
1: i han ni da ri ti su chi ra da jin kun ge ko ri ge song ju lu ko si da na ri ti su chi ra su ge jang bu yang ji ma ju ge de ge na chu ti ni sa ma ra zi ha bi pen ni kwa gu ju ge ge na da ji ge ko ri na ju ku kwa wu dang sang ti su wa si ge pen ni du ma de ri
0: ri
1: ni ge la ka ni da mo chu pe ji pen ge ba 这个我记着的蒙特尼的 campaign 的问题中的福音呢的 다 자사 성주의 있잖아 다 비록가사 자라라 다사수송가 다사수송다나 다 식자가 통치 망한 요거 되나 양 시가석 소프가 비생 되는 거 되나 양 조금만 그 용고요 뱅그리
0: 예리
1: 아 디하네 런손 지중거니 코자다 켄퉁거 성적 통지 다도 탐생 고릭 성큐라테니 디 고릭 성큐가 되니와도 통다나 근데 탐생 서롱도에 타비 다양 다 유크리테니 나족거다 성적 통지 더 서총이들이 디 탐마테네요 용구야라 팔다고다 디 성적은 호르증거를 강당 당성거치고나 세정어린즈는 다양 단독도
2: ジェノスマズロクサンキトンズロ。リリア。ニタ、キンクソンチュンゴドゴネンジナタ。タ、チェサズニマスナズコ、チュチュンサズン、タ、ランランサニタ、ランランク、ニンクルコリソンチョナチュカラン、ランクタコリソンチョンデヒタ、ジェストナダンダナダ、ニモンドコセリンズクヌ、タタタ。タイチンソンズニナランクチンソンランクタコルク。
1: 다
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ Kaqtik yang jik jik tangdani kaabdaa zgina?
1: Ya. Dangi yang jik rungi xitsuk namba zegan jutub maada jik xina Dungmu ingina da zonum jutub jeli deli yang sungyo jina chukkili ingina chi Da rungi da ingina rungi payi zizun jigina Ayang payi di zonum dachi deli xunina saa tang na chukka rigang na chukka Dachi deli tomo di namba dachi rimji rimji da di xinkum Tachink majari tiki tina chukusangu mu. Niyamu njina da chepur gu dhurtuf jeli deli tina chukku. Huli njina da hunchil, da nga chudendum na zhigu chanchindu urade, da korigirada buchzugu zi, da zhigu buchzugu inu. Da zima yang chung, da yimma nanga korigirada songkyu yoko yuli, da hta njina chachindu zhigu tangshan hachangwa zhigu inu. Da tehteni deli da yang zhigu korig songkyu yuku, da rangshun gu di cinkum songkyo tu nubi niwa. Ayang daga chepur dhar chukkuchina yang chukusam ka. Mamu njina da rangyik nyunga zangyari china yang chukundu ka. Khuni njina zhiga da tanga zhiga dungzik ka siyang gita munga gali deli. Da rangyik da dungzik yuga gurumde di chula sasuki deli. Da di kakhra da di nyunga zangyari deli. O mazi da nyo riri da chukusigunar cinkum songkyo ngangan kacha.
0: Yeah,

Yadne yi darta deringa lechindi chamba dangbu sozong kuji xalangda xtong cham reishin jogju yiltaga chamba ndi shtuwa yuli chamba ndi nanga kabda yi jisir kuna yankonga kabda ndatang tambi rangang raji kasab loxa ka kabda yi jisir na yona tichul damzinga lechind tahtong kangar kalamdi kabar thonga xo daga kona gergengarab shaka yono uchu mnyo riri rangin ni ngu samdi ta jengkim kori songshub si junda ta tsuwar ngi gato ka laglang yon ju tana nga rangrang mnyo girwa tang rangrang chimchanga kori karga lagji gato ni ta jengkim kori songshub da yongo ni nyo ririn da mugu karga nda xizga yotang na zingi na ti cheta jika dabgo na zingi mara uzu uchu riri ga rangrang karga tana kori chong chong go daga zangzha ga laka nishte songra ra tebzin rila daga rangrang sani zangzha yi tang na ti cheta zangzha yi go na zingi mek daga uchu dargu dargang randa mozo ti dali ra sigi argaji yok goji yok daga mnyamang chosa ndasa ta karchang terang lhapar daga yarkan di uchu gartan di chon chog la suqa nabar na suqa mnyamang chosa ndasa dani rangrang anji na yang jiga yerkur suopsang la suqa nda mun jogo ni damuri di dana lalam chonu shachin na gajang gar nigra vdagi ni dana karga vjepang gashaba gangmang zga dhavi ni Tehin jogo nara, lalazgam tsonu shechi na aranga sikhun tongku aranga rabdag matu na jogo nara yonari. Da chu targang na karkun tari, darkab lam juwazum tsonu shechi na da jig namda afso nari, rzatang rche nari, daga yunga jig lamri lamni zo wai ni, jari zo shkujin randa, yunga jig trokari zo sajin randa tamuyi nara, karkarga aranga sinu khu, aranga chukchu nu da avdaga lecha, dani takatkhani tsangma la suqa avdaga in jogon tamuyuk, lalam tsonu shechina aranga dagani sakchuk namchuyi dangan jogon nara yonu dari, daga dain tsonu shechina ra shonga tondaga chong chong zori, chong chong dani vilin gohzami shonga da achu cheche zi ngrap tabka. Re daga darta deringa le cindi chamba tangpo ndabje de che nambi kapar ngangrgag tanga shorda nga cil hana ལས་ལས་གན ཡན་ཅིག་ལ ལས་ལས་དེ་ཅིག་ལ མ་ཡང་ཤིག་ ཚོར་ལ་བ་ དམ་བི་ཅམ་ཅིག་ལ་ནུག་ལས་ལས་གན

0: 야저든가
1: Chimtsang da dugu chu shayi ga thupcha thukmar shi hama tang vipchik war kum rinjin da thupsi thupchil lag hii da resi. Rikachay yuqayin if shayali dali ghiglam lagbun zig bi war cha. Dani chimtsang chimdag da tsarlung shungwa ni wali shibi simil sidi war ga simkhi tuan bi thupsu lagdan ri ri ga shayi ga mang waan di aramangar du tambu zig tanga yuk. Daga da thang arangnil tsarlung ra chimtsang chamtan diag magi dali ni chimtag naan baaya lagdar shi chuknugu shirchungu shi tab nga alang jir yin si. Dani shibaa tang lhan da ziwaa tang rikhi chi chun dani gomtub tambu ga ngang ni tsarlung zung duan baa tang. Dani rangga yang arangnil tsarlung an defti ni dali ni mar gir ga vdeer chin da chikhi ngun jir shibaa tang nyam da chu shibi ju. Y

0: Alors, Renche.
1: Maka du diri mo.
0: Arep kong chanson mankhang ne wale khatuga thwana rata, nga thakir ta yuwa ra maa songa che ka sakhang na waya waya.
1: Ama, ama ta so, wale chua arep kong chanson mankhang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arep kong chanson mankhang ta shaga zi chigir adawa na cha, nga gaingo niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini ardikchi zin yogo no cho maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bap tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngihi nita.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar chikalo songnuriya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchi kuna chukku zi ngi kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalong sachagi ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolo kuramu. Nga nachukzu na na chazu khalong gu raok. Cholo gu raok. Chansong mankana nita shangchin yongi nyamli manchi kuna chukku ya. Manjindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar guthaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tantang jina shagago. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Mong mo.
1: Ama, nana chi menkhanga na khaparantra shi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga dansim. Gyal dyn gha tu. Dyn ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi yong kham chi na jangsong man lam.
4: Ya zhuk bu nan ban zhigin tar zhang mi ya yang shig la mu dang phuwa yu jia yang jin la mu sen ge lang wi zhig sir sim zi mu gong a si ser gu nu ga meng lin de san xin nang zhu

0: Tanan di choni kartak jali randar shelkin yinna danshin ontak chegsim ba chore tang danshin ontak chuzhi ba huasung nigaril. Naba niga kartak tang paper gabsa shi. Re tana shuni ishin danshin ontak chegsim ba ra chuzhi ba nigar jankha shi kyuyil. Re warkim de kenya kinuga chuzhi ingina pami trin hi pa tang pama la trinlin yalgi kal chesil kur. Tanan randar gusum kyuyil.
1: Oya kota ta terang yinna ta ge ta chu pak tam gun pa sa che khu tam jong ro mon de ta ge wo cha bur ge ni cha kam ra ta chu gar kang gon phang kam to sa chan de ta ge ta khar di kon tong tam ku cha di kha cha ku kon tong chi ku cha ta cher wi o de ta ge myur na mang a zo ton tang na yinna ta shen tum bi ger gen na ba zon ton na nyo mo chi mo chung a ki cha wo kha mo chi mo chung yang ker ke to la Tsumni jertia jen jiwa tamtri jen Sando chenge mani gambam Gya yernjo ge jengu hatsa De tso chenge lamni garu Tung marion ge rivab jursa De jya khasin niwa ni Tung lakhin niwa ni Kibab jya che ni Tunga zhang mang ni Nima ge mirna lapchen daga Sachan de kachi bozi ge chong chong yi Song tamu zi ge jimo yi Sachan de ton tang na yin na Dak shi ge sem tang ni Chi ga kha yo zi jo dama yin Tani ngaan gundan waa ga taga gacha gang jambu shuddi di chanchan pami chanlan ga tanga chan jatsar ga lorji ta chan chetsar ga lorji chanlan jya gosar ga tanga gachin rangvjan ga gacha chikni zi shuddi na ngaa cha abri ma chakka donggan zari mba chakmi ma chakka sirtar zari nda jya chiwa arngon ka nam janda tang zapam thayi gam chon janda nda rarab njabi hong towa jam chon njabi tang zapa chanchan ka aman zamlan ka nima zaju Pama chima yo di lukun jen ni tsul murgo songo de Dama da tabi zhenchen zara Yunna zhenchen pami zhenlan zaya juwa Dabshya na daga rangin zara zaga Pshat shi jizu, jyot shi jizu, jang maara ta na Da terang gam sva pi gacha re, di sva pi charwa re Gachan dama zi pshat go na yunna Zhenchen ka haman da so Daga ngomi pshat na chizu zi di Lop dung chi zay ni sam na ka mir gzang nam shi tong a zong yi da dung ba zay ni sam na ka khang chi eg dung wa kub zong da chi rong yi Oya chuk chi tham bi yi jang jo ko ni dung chi tham bi sun jo ko ni dir kum de Ngo na ka gispa gang chong rigo shur sang gispa ka chong rigo Njik zin tam ka kha khwe ya mar gan tar gan chir gan sam ngan chi ba me pa gan ka dang zin de chong chi wa di wa chi chik sam zong chi ba me pa gan chi zay na rigo a li Ti kam sama lo chuk chi ka po we re sa thon ni sa thak rang duwa ta re sa thon ti chen cheng ka pa man di chen lan tu so zige re ka chu cheng jim zi ye ji wo myo zi ka Tama ta terang kar tang pa mi ti cheng ka ti chen je ti ne na Ti ni ma zhar jia re ka tang a chik jak ka yi Ti ni ma pa ma ta nyan pa ti jab ka yi Ta chu myo te ka nga pa ma sif chi chib go nere ma pa mi ti cheng ka nyan kar ke re chen ya par zi lan na lang ma lang yo na ma ro zi ji wo tama zi na ta ka Trenchen ka pama zayaji trenlan da da ga samji machit ba jyotji malong wadra pama nyam chak sona fshini mali malon ziwa ga pama nyagam chakka yin nyagam shakin zambu gulanga kura yina pami trenlan sona margo da ga tamjur ka mali tsadan zi top go na nyekawa rogon gara top gawa yivjin go nur jamso yorkir ka khwe rirvog nyakhan ka khwe chango shamma ka khwe zidi mali malon jidri Dewi chang pama nyam chak song na shi ni mali malun ziwa zhe Trenchang ka pama ka trenlan ziwa zhu Dewi chang jia go zhe Dewi chang kipkar ta zanjuk ya go zhe Duma zhara uk chigi Kwam chok kipi tam chu drip zin zhe Pama yondan chan lap kar zin zhe Oya dayan ta zidi pama tang ngar chi yondan chan lap kipkar go zhe Deni daga Trenchang ka haman zamlang ka nyama drap zong tsar zhe Di han chun na rong rambu chi mar chub di rukh raman gu mar chub zhe zhe Chukho zhe me no Nam huang bu thara chid go nari Di tang na uchi ki tab zub go nari yed ziman ka Tama ta chung di ngomi shi ka na Trenchang ka hama ga chidar zidi gani De ngomi shi di mbo zi mnyo zi ka tsadab zhe gda chirong yi Ka wo chong chong yi ka ba nyen nye di da chirong yi Cho shi chi shi ka ma ju ga Cho ri ji ri ka ma ju ga Cho mugro la ka di Cho chir wo tong ka zhe gda chirong yi Da yi tang na na Wub tuk chi mil la la ga Yer ngan lo wa di rir wa ra yuk zi yi Trenchang ka pa ma trenlin Long jir ya kono munga zi terang kar tong yo na ra uk chigi Oya, nda chadari ziti, oya, lang rakhu jida chonkarum zo zaya jizondi, xa chalu jida mari xtak zaya jizondi, wong chapsar jida mokchong tri zaya jizondi, oya, virjit ngamba, ha ngamba zina, virjit zaya zim chonji, yonari.

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རར ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒ ཚལ དུ འགྲོ
2: Yana chung dhubo so kongne chu tsongmaag nyamge apondgi gharayar wasirni shtamji zi dhubo chung chung tso nyamchuli nari. Dinaan di chuning nga chu tsongmaag nyamta tsolu rirang chung kil shinghe zung hui ka chungdik dhubo chung chung pamo ayang zung ge shenu ge shepa zga nyanju yil. Mi shenu ge shepa ge nangto yinji na. Hatatik shungwa zhwe pi. Shepazgari, yaa chu tsumaag nyamgeshti nyanggu?
3: Yaa, taa terangang dertsuk chunba tsunibshe na, longhtuk yuandan jangga lama yoke, chersum tsumla gombi kiwa yoke, jirtan lila kipi gapo yoke, zatrik lila rtsangyu huawo yoke, yasir jala tari uomo yoke. Yaa, taa chanamgi chuksum dasani, shilo marjik tamshali, nang chiwa jangga tunshe na, shangshu kawa jangga yungtar, shipi simche ni tsa, tungu tungba shintsa, wata damba da tsar, tama kwa chan che tsar, jayra lombo she tsan, roye pandu pi tsa, nidaga yala chuk tsan, yukbi tajik she tsa su, argo nga ma yo ni, warke pa tsungla shikshe go nore cha, taa nya chunga tso na chitibji hira minu, jangtibji yondib she nu, taa namni waka tanghwe la, shashu topra na gambab, taa ngok tuk jing na gong juk, nyonggo nuk tsung na gong tam, tsuk pi jis nan jami tam sirwa jazinga, taa ngi tarjik lorji jik she na, tarjik tungu laayim kamla tarzga, ti noro rinche jajigzga, tarta dawa urka lan jokdu tubzga, taa somnan chawi tenzhe teni jigzga, teni laayim kamla tarzga, ligindan noro jajigzga, taa ngombo tamba lopchir lan jokdu tubzga, loshi yangza pi tenzhe teni jigzga serjio. Tani kanchi wola tarzi, zambo sabji chungwa arimbo shuzi, chichi shungzen gangbo gwenta chungzi, shangshu kawa jenga ye jong jongzi, ganchi lombo tomo sambo dha jarka ye ta rin lopta tangzi, jamsi lashuk lasuk ki pi chungta chichig ni pi nila shepar jangzi, tambi chichim chungzi gomka la rikpi shabji jinnin shinla shunzi, chipi gato tanzi tari jigzi, njogdo tawo tong chuk jigzi, njogdo rin ngwa sato la turzi, di yi sa tarji ga lakur to la tarzi, lantun cho sarde gawar tozi, masim chen jingmo bja la jigzi, jang ki to chang cho gari wa warzi, lang sim chin jia wo sam chin tozi, wu hua zu chewi ten zhe ten yin zhigzi. Di yi sa ta jik chenpa yin la tarzi, ya da jik pi che zhang jib dan la, ga shuk yin la ni pi lap sa tarzi, tur chin lardi ni chi ga tuan shi zi, njog dhu ta wo ngun sun ten yin zhigzi. Njog dhu ta shuk jang ki la zi, wu omi la len gar zi shi zi, zha hi pi ti chin ten yin shiong zi. Ya, ta terang chun na yung, ya zong zha hi chen lang ga nian du, ni tu che shuk shuk njam gu. Na ngombo ko lo sabje khwa sa tong mo pa man dab je se pa wo lam bo da he dag jin chang wa khang jun pro yo yi lo di ji pa sa si wo nam je ka ni ro pa thong ngombo me thona zu da wa ro ri ke ka kar lo bja san da ni tong ngi pi ta ji ji zen jung go sar jong rong mo te zen jing a me tong long a te zen ta mo phang jo khang ni ti zen tong gon da yi tab ja ji zen yeng ngon da yi ni ja ji zen sar gon da yi sim ja ji zen jen men da yi ji ja ji zen ja ro ta cho jang go lo shen ni ta zong wo che lang ge je yo pi jing na che zen long da wa ta na ngo long da wa zan na yuan shen no ron da wa te tarji kanjokdor tarji thobzu ya tatto machinda kanje dgpo she jamchunda chayi dgpo sande monda tarji dgpo wo kanjinda tanji chi dgpo yimbi ni phkusin zopi di chinda la tanji che khayi shuina to che sanje chongyi phongina demso songyin bo pi ja shi ho wo che ni sang che pi phongjo la tanu le sen phoi ja shi ho ama ke khonyo yin pi sa jin de de de lo yo yin pi ja shi ho chen bo wo che dong je ga wo la ki wo tan bi shi pi ja shi ho phkusin zopi pa ye chen gong de rig ni chari yin de yi ja xi huo mo zhe dong ge men ge shi jin de men ye ga yu ni bi zha xi huo no na zheng gong zhuo ma li bei a de ji bu sun tu bi zha xi huo
1: kan bi xi chung lian xin
0: cha rui dam ji le lang zhen
1: qi bi zhuo ge cha zhen
0: a ri bi a dang kang zhen zhen
1: nga chu na chung si bi er ga chal ta shjun
2: ya na chung ji zhe ce gong ne qi lu zhe chung chung ge xian no ge xia ba tong zhe ni ne la de nan di chu ning zhe bo chung chung ci zhe leng yo ne ge zam qi de ge zhe ni qi zhe bo chung chung ge xian no ge a na tem tong zhe ni ju na chung mo de ya de na xin ne qi 박시 등 시 태웅선이 담지 통사가님.
4: 족보 청청초 지초 참마 대모이나 나노 템친종 진영 섭충거 섬마 혀끌 담지인 니 다 지초 낙담스그샤야 너 낙담거 카샹아 박시 등 시 태웅세라 하나 하나즈가 다 박시 센즈가라 시 태웅세나 니욕

Ari nyanju ji da dambi ci sok chi ni ni ci him kun ma ni ga cha chang ni pe wi ni ca da na. Ari ja chen nyan bi lo song ju a yong tan kan ge zu xi. Kevin Lo shi yi. Lo ri jian den jian ge lo shi ji tin cu tang zheng jian yong de dong ru san ji shi ji yu si re. Ni yu de tu ca bu ji ni ci him kun ma na bi xi ye ga cha chang ni xi ji re. Lo shi yi zan kun de che ki ti mu ji cu shi tang. Jian cu de ri ge tang zheng jian yong de dong ji ding go dong ba dang. Che ki ti mu ji jian cu lo ri tang zheng yong xin cu ji jia chen dang. De men de le ji xie bi ti cu ji ge zhong ji ge ge lang mo le. Wanjang Jinsu ji lo to la tibdir ganglik maapshi par. Ari jia chen nyambil songju yun lan kanga honrik ji ko la samsar cilim she gipi vlamsha tuan sir. Ari yi jirtung ur gibja sorunga lu ur nga kang rkor jib jatim jik tanpa ptar na. Ari jia chen nyambil songju yun lan kanga jia chen nyambil yongzhig chomri ayun lan kangi lo rin yongtir yin Jinsu ghtang vishan sugur gi. Jirtung ur gibja jakchi lo nip zung. Ari jia chen nyambil songju yun lan kangi lo rin shiki jimu ji Jinsu ghtang vijal ghtan kibshi ni halim ghzankur jigri tang rin sugjin yu la. Lo shi yir dab jivar. Ari jatin nyamdil songjuk yun lankan ge zhuxi mangdun huanyin chongdi shtang tantunay. Lohri jeki jimun chongda tang vishan chokpa di, mandang shibsha pa di, tang zheng dilim tuwa na ligdang tangpa shikirilay. Lohri yirdar ngabar, ari jatin nyamdil songjuk yun lankan ge zhuxi ngamshi pi tamjab yagchi. Jeki jimun jinchuk tang riri ji ji, siji xadrak ji cikcuk qi qir jitong dabdangwa dang, di huanjur ji ghanib dang, jekin peishuk lanzambi shtachil yin jenyong dabdangwa rilay. Keda dong chongda zhuji ji xanjir zhukpan chongda jenyong dabdangwa jizib do nay. Nishtung jirga lurda dang po nivzong, ari jachin nyamdil songjuk ayon lankan gi tongta warsimda yongzhang chongda dayrin chokbi gongsu lir jinchong shi yulay.

Yan zar sedan bir gelotan jinam tang long chen dang zar jin rab ge san kan lan ji gab de tik chili na dar ta namba zo san jin nang jin ban da yin nang chu chorun jang ro nyen chin kong work long chen ge che de lhora ra lho so de kata le jip gonu ge nan zum jang ge le chen lhorin jer ke yin lhorin jer ke ge le chen dam so ni shana zan kru ro chi ranga ta tong ge le chen xsim yo ka ta ge zar da wa ra za lha ba za pa sing ge nin kong ge ti chul chi ni ge ni ge war nde ta tong ge gonu ti na de ren ge Zamji ke thorin jer ke ke taqtung le cin dav jili dali cho yangchir tana zomuk. Tag tangdi zankurosh jik thorin jer ke ke taqtung rkalam dav jili dali je chi nyanku nambatang lanta nyamzum shongi kabda yi lablang yi yontar. Dina zankurosh jik ranga thorin jer ke le cin rkalam dav jete yangchu lorin rambi danga ga choni jawa jilanga cita hibshar nazum re thobjong ra simyong yo. Tianji ge thosong ge jialeng ge chanban de ji li da li ying tang di yar nang ge de ji ge de tang ra yar nang ge de su ge de yar nang ge sha wa lig lang ge la kan ying ji nyam nyong ji ri nyam su de xi nyong yo de na de ren ge thorin ji ke le cing ge zam ji ge ta tong de ji li da li chi nan ba ge nyen le ma chi zeng jo xi yo zi na le cin de nang a chanba ga ni ge de yo chanba dong wei na thosong ge jialeng ra 찬바가니와 응급처는 존이 심자인 디나 데른 거 소송 퀴즈 살은 거 찬반 디나가 고브직시 오는 거 당신인지나 다 도마 남지 진금 코리그 송스튜브 근데 기치 성세코노 랑진다 무즈긴 랑진디 초라 단시시 비르금준이지나 Ништун нерга галонде оржун цолм торгун стен ким симжиг ланда не стен ким рука ге челинде лобжун дали рамжим симжиг хомаг ламни лан линкен гин чигмужай тартан жина та юшу оргран шун кил юшу жун чир тани затан тан нгли шапс тегнин дана лика нервсин юк тани гана гатерин гле циндэв жете чу стен ким рука ге челиндэв жангнуг Nyunga nyamnang tang shorda yung, da jachi lhobchgu nambang chun yushana, yang chu rangrang pasa payil zarzig tang ga shdewa shibi, da shjinkam kori ganda songshchub yichu ga ndakhi ra. Dane jindang gan chotsin di chu ga lagli nyamnang da zoyang shigi shigogu, shigogu. Da zo choni kabda yichin. Daga chamba ga niwa, ngagam chanang zoni semra ga chamba ndi nang ayang, jachi nyankun nambang, mgisil jachi, chimdaga namba zu zu shayiga shayinda to de tanga ngang din chalung jongwar rang chimsang ge rmang zu tambu zu chigi dang go ge di kor ge jalum som yig zu ge je te yang chu khabda rag zum zu gi chu yel tina derin ge le chen din nang to go ru shi bi nang dun da rag de ge zin a chu khab su zum chen namba ngof chu li na da ta wa zu ri ta ge ja chin yang kan namba zu yang rang rang ger ga kan cher so tong tin bi che namba ge rang ge ji rga wa ra chu wa mi wa rang rang ker ge yilin gu gi cha zu ma yo na ngi yang chi men ni ge chi nyon zin zu ge che namba ge nyen ra ma ra ta yang rang rang ge ker ge sam chu gon ta su di su ge go bri ger ta da ngi chu ge le chen ta tong kan ger kelim di shi ju ra da ni de ren ge chan ba so so ji ri da li nang tin da da ga Nyamlin, nantan datag, nyamchuk kachig, nyanchuk tang, shortan, soyit.

0: 咱们龙给准备出门了，是个龙卷山龙，
1: 火速披进山龙。
2: Yaatsidinga sanggalan jinanba darta jinanbi sanji nangzhan bandayin na lorinjirkili cinga canbadang bu lozun kujia shaylanga canbandayin. Daga diringa lozun kujia shaylanga canbandavjili da lija chi lozun namba zu kata deta lomargi karga jingbun kori yusong shjubga ndihinda chiki jisang yiguga andamuga langzizga zarzikatangni kabdayonar. Daga da diringa shkandrunan jina ganchak moja daganlaga rungu chilinda damsira chilinda labalhom nirgu jirimchuk kargu myongnang ditang surgu chu rangan kargun chuwa nguma ga chuk da jinkim kuriyik shabi lagulangra jinkim kuriyik kargu rintang shtabanda ngufchul daniyang chu mangwana rungu jinkim kuriyikinda songshchub shibinda hi yuqwazig chigu jira lagulang yuqwazig yung goju gilaka ariwanantab dunnuk. Dani kabda gab jiramda tang ftandi tal hubtuk namba tsudun shi jinara yang rangranga jiga tiwaazga mangpozga yujiri. Dani mjigam tarin jina da ju hubtuk rgam tsudun shi jina darkab rjigaram rang gangzgam tsudun shi jina dinang na jiga jinkim koriigda songshtubi yijuunda shawa galchinzgin baag zarjigatangni da tang darstabi jujiganda mbago sayang mank titana damuzgu yotangna yana de kirga lang shugra joshu chigi yok tjuk shi shi qala kani yang chu kabda zin yota tge koni girgin ga tablam uzab shan no de zarja qatangni dering ga lechin di tiwa tang ji bi ying a chenan ba ji jansla na churi shung yo jer dena ndur de ri sona ja chi lhop na ba gra o rang rang a thoma ni la rang ng sim ngo kirga jenkim kori ga ren tang ta wan de chimuz ga chig go ga chimuzg yugug ndahi chimuzg zenggug da zarja qatangni da rang tonchil chuar ngi ge choni jingkim kori songchib do go chigi yegoni na alglang chargos dani da rang zarja qatang rang rang tankur nyen kurun da tamchilayin jingkim kori songchib shi bi rgipa ga chin da chigi shegug ndrugug jargug тэгэ чинкэм коргийг сонсчв гэ шаваа анала чиванда ранранга лингэ ясмалангдалини та нант нямлен топжунда гэ чиваш

Yadnei yi data deringa li cindi chanba dangbu so sun kui ji xialang de xtong cim reishin jokju yiltaga chanba di shtuwa yu li chanba di nanga kabda yi ji ser gu na yung gonga kabda ndatang tanbi rang rang ra ji kasab loxa ka kabda yi ji ser na yu na tichil damzin ga li cinta tong kangar kalam di kabar tonga xo daga gona gergengarab shaka yu na uchu mnyo riri rang nin ni ngu cam di ta jengkim kori yu song shub si jun da ta cuar ngi ga choka laglang yung ju ta na nga rang rang mnyo girwa tang rang rang chim cang ga kori karga lagji ga chuni ta jengkim kori yu song shub da yung gu ni nyo riri nda mugu karga nda xizga yu tang na zi na di che da jika rab gu na zi ma ra uzu uchu riri ga rang rang ga karga ta na kori yu chong chong gu da ga xang zha ga la ka nish te song ra ra dip zin ri la da ga rang rang rang sa ni song zha yi ta na di che da song zha yi gu na zi mek da ga uchu dar gu dar gang ra nda mu zu ti da li ra xigi arga ji yuk gu ji yuk da ga mnyo mang cho sa nda sa ta kar zang di rang lhagbar da ga yar kan di uchu gartan di chong cho la su kwa na bar na cho mnyo mang cho sa nda sa da ni rang rang ji na yang jiga yer kur su upsang la su kwa nda mun jo gu ni da mu ri ti tang na lalam chonu she chin na ga zheng ga gar ni gara vdagi ni da na kar ga fche peng ga sha ba gang mang zga dhavi ni Tehin jo gondar, lala zgam chonu vishay jina aranga sikhun tongku aranga rabdag maa tuna jo gondar yonar. Da chu tar gang nakar gondar, dar kab lam jo azum chonu vishay jina da jiga nam daf so nari, rza tong rje nari, daga yong jiga lamri lamni zo vayi ni, jari zo shku jindan da, yong jiga trokari zo sa jindan da tamo yinara, kar karga aranga sinu kuu, aranga chukchu nu da avdag lehra, dani taka tkani changma la suqa avdag in jogon, tamo yuk, lalam chonu shechina, aranga tagani saqchuga namchuyi tangan jogon ira, yonu tari, daga dani chonu shechina ra shonga tondaga chong chong zori, chong chong dani vili ngoh zami shonga da uchu cheche zgan, rab tabga. Ritaga, darta derangali cindi chamba, tangpo, ndabjide che nambi,

0: la yin e li ne yin ta la la mu ta la yin e li ne khla a la gla ga li li ga yin e yi ne ta ta la nga ge an gi li ga yin e yi ne la yan chi cang ba ka ro yin e chi ne ta ma chi na gla chi li a ti na yin e chi ne Я вар чинга нян чэнэ кин зо ян ын чэнэ Чэв ла ма ядым ар ком чого ян ыксама Тон е мэл глор на чу ла ян ыв жэрэ Глор жаптын ар жава арин а ян ым золы Тандын тына чир чун хо сун о ма ян ым золы Я глор на ма тын ка ди ян ыр чун San da zu san go ho ma xie yin e na Da lam chin xim chin dor ji la yin e re Dar go pu huar ta gun ji hun sa yin e re Da dil mag cha man pin sa yin e re Pu ngan da ngan go ho ma xie yin e na Ar zung man jir cho chi yin kwa na yin e ni Qua ma jirag daas laag ar siib jila yin oasir. Yar jiaat saa khun chiga siir jila yin oayin. Taas saa china khun chiga caa wo yin oayin. Yang jar gulundala biye khua wo yin oayin. Ma cha mughalang gahar chi khuna yin oayin. Ma cha wog makka an gunzina yin oayin. Ta nyo tang ra ma khan tang ra yin e yu le. Nyo na se ba kwa chi ye ye ma yin e yin e ta. Ra sam na kwa chi jin ra le yin e yin e. Yin nyo ma tang ge yu dung yin e la. Ya ga nam tir ja wu hu li ma ga yin e ta. Tsai ma na ga na ni ye ku ji yin e si. Taga maga maga zhona ha chang wa yin e na Yan dan chi nye ma rang khara yin e ta Ya sang chi na khun chi ghe nang lu na yin e yi na Lan da ma khun chi er ghe lu na yin e yi na Gdang zha wun chun la ha chang ni yin e ta Gar ka ru ra khin er jam ni yin e ta Qadra lambu me na ha qadar ma yin e yin e. Qtama lambu me na arki ka yin e yin e. Dastir wa gna mi ji qtam la yin e chi. Ya san nil nye ma khati yin e la. Ya shuk zhi gma qa gha li mga yin e la. Ya glun chin da mi ya gma gha ji yin e kul. Ta san ru shir ta ghan dam ya yin e chi. Adang zha wu cham la an pem go yin e yu la. Nga ga zha pla sir wa ha la yi yin e se. Yin bong bi glun chin e cha la yin e yu. Yan dan chi nye ma ha ra khir yin e ta. Yin fur bi kha dun e me pa yin e la. Tār gu pū ngā rāng hō chī nē yīng ān jō. Tā tē mīn rāk hū gā mā gā mā yīng ān lā. Kolu nā tā mī gā mā gā jī gā dī jā yīng ān shī. Yīng chī yā chī khū nā ār jā wā yīng ān shī. Yīng chā wā gā mā gā jī gā shī gā yīng ān dā. Yā nyā mā nā khā rā gōng wā yīng ān lā. Yung sa tri li la ha chang le yung e chi. Yung khur sum ar jen thag ar dam je yung e chi. Ta ma di la mo ho jo je yung e chi. Nga ga da li la li na ten da yung e yi na. La ko na na vi ji o rim yung e chi. Ta ma ku la la de wa yung e me la. Lasi gada plastib ji gila da langi tsangma ga lakso zini. Hwa tsa jang dama xiangchan di semla. Lasi gada plaga da gamaganjiga nganjo si. ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 미른 치와 고윤다 토른 쳇바 가자플라가 흐침풍 쳇바 잠든든다 이그니 데먼 화티남라 아랑아라 톰노가 따티지기 마라 가루가 이시기 스티혼으로 차 찰긴 걸란들랭
1: 호나

Aronda yarate go yaga sakre lani go tando obu yaga chili chang ayna go Aronda chang chi yaga gire zaga go ta jiga lom cha zaga na cho ayna go Arota ga glu orzu zaga ina nga ayna go ta nyaga go yaga tam chand ayna go Arota marate go yaga de chna chung ni go ro chung olu yaga chili ni ga ayna go Aronda niga chi yaga gire zaga go ta ro ja ni zaga za na cho ayna go Arota zaga ja na yaga shana nga ayna go ta nyaga go yaga tam chand ayna ya zi

0: yagasi mo kha kha yinanda mga karu yaga nyam jo nyam di yinas harota di mo olu zaga yo nanda mo yinanda nye maru yaga bar kwa kha kha ras harota to mo bu yaga nyam jo nyam di rata di mo olu yaga yo nanda mo ras harota ru ni zaga di va kha kha yinanda tsiga nyam otma yaga nyam chit nyam di ras harota shendo mu yagatna na so mu razi
1: hala

Aronda yarate ego yaga satra lani go tang ta anu yaga chuti ma ugos Arota chirchil na yaga chuk zira go chirchil ta abju yaga chamni jo gayas Arota chirchil na yaga tuk zira go chirchil ta shang adma yaga wa ni se layas Aro chorta so sa yaga zgan chila yanda marate ego yaga di chna chungni yas Alang rukun tunga chna yaga shang zung sa amugo ta chirchil na yaga chuk zira goz Aro ngirchil na arzu yaga chamni joga ya ta chitig na yaga tuk zira goz Aro ngirtig nyuk zaga warni se la ya chorug so sa yaga zgan chila yazim

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: yikim dashi shugmul gowim chornun ge workil gongchen
0: titsul of demi titsul of jilwer zhongying workil gongchen qie linchen de jistong sheji titsul of jinni titsul of jie deng karma simchi wer shugbi sanjir tongji
2: Kormun orkul alun tinki shubi sanjir.
0: Ditsul av jil tang karma simchi ni, ditsul ar gil tang karma simchi war, zankur jiv za dawa ni za pembi war, helkir melun lintin shtongje dang, za nyami nyan, abdi tang ziftun lintin shtongje yin. Ditsul ar gil tang karma simchi ni, ditsul av jil tang karma simchi war, jibzil lamtun lintin tahtun shajye yin.
3: Zhil zhil lam tun, jia mu lam ni qi la ka shu gu doi kan.
4: Zhil zhil lam tun, zhuan mu qi ni qi la san de bu xuan kan.
5: Zhil zhil lam tun, nian mu ngi qi qi la sem kum juan kan.
6: Zhil zhil lam tun.
0: Di cul zhe deng gar ma sim zhe ni di cul zhe shi gu war. Shugbi saringir fjartung shajye yin. Ditsulub jeshchig ni ditsulub jeshchig dang karma simchi war. Vzankur jiyev za mgmir dang, za parwa, za pemba ji la gangchung shalang lintzin shtongje yin la. Zankur jiyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la fjartung shajye yin.
3: Khtam kya bimba re rin, di jim bo zha yin.
7: Dije mo zha ri ri na gong zhong zhe xian xe dong yin.
6: Gong zhong xian rong.
0: Di cu lup jie ni ni, di cu lup jie ni deng gar ma ji war, di tong sa ring gir ta tong sha jie yin.
2: Cor min war gil a long ting gie di tong sa ring gir.
0: Ditsul jenni dang karma jenni ditsul jigsim war na chung si bier ga chul len chen fyar tong sha ji yin ditsul jigsim ni ditsul ju ji war zankur ri za da wa dang za lh ba za ba sung ji la thob ri ing ger khe len chen ta tong sha ji dang zankur ri za mg mer dang za phar wa za pem ba za ni ma ji la fyar tong sha ji yin
8: na chung si bi ri chi ji to ra
9: 我比我有 hirka shankam
10: 比我有 sinjuye karto
11: na chung si bi yeldi jese zhong
12: zhong bao chong zhong zhong
13: na chung si bi ga zhe jie ta dong le zhen ta dan ko song jie yin
0: di chu de ju zhe mi di chu de ju zhe dang gar ma ji wer di tu sa ren ge re jia tong sha jie yin di chu de ju zhe dang gar ma zhe ni di chu de ju zhe dang gar ma sim chi wer ཁྱིན ངས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨ་ཌེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་ཨ་ཌེལ་སྟིག་སར་ནྒྱར་དེ་ཚོ་ལ་ཇུང་ག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐེན་ཅ་པོ་ནི་ལེན་ཚན་ནི་ཅ་ཏོང་ཤ་ཅེ་ཡིན་དེ་ཚོ་ལ་ཇེ་ཏིག་དང་ཁ་རམ་བཅན་ནི་དེ་ཚོ་ལ་ཇོབ་ཅིལ་བར་ཟང་ཁུར་རིས་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་ཁ་བ་ཟ་པ་སུང་ཅི་ལ་ 나충 시비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리브 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠통 샤게인 디츠르 쮸브질니 디츠르 쮸브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리브 자 다와당 자 르바 자 바승지 라 긍중 서르슴 렌츠 나통제인 라 자 므므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지 라 챠통 샤게인
12: 아링이는 토인키흐담야 강중스 장딩키쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디츠로 조브질당 카르마 섬쩨니 디츠로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차르통샤제인 디츠로 조브질당 카르마 접쩨니 디츠로 저기버 잔쿠르리엽 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 chimshchung dang cholim lensin shtong jin ba dang zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin ti chulo jerg ni ti chulo jerg dang karma sim chi war sarin jer nyam jog lensin shtong ji yin
1: sornun woshkal gung chin
7: somun woshkal gung chin
0: དེ ཚོ ནི ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཅན ནི དེ ཚོ ནི ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཚན ཅི ཕོ ནི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ ཅེ ཡིན